na atamfu ni sina da bekwa na bewuo na ta de disu be fiasa na susu na wasa for radia ukoye kumaye.

ya mobo David iba na yesu bi sa won sa mo je ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ha ni o wure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa se ni amu je di a